nugbo e okru no wa dagbe na nyelo nka so yi sire basina mi osule o kasino di romro amlore mi dobu fonpon e ko yin o pe di do sinu bo yin nu da ho e dobu fon okru no wa so de tene mewe ima imo mi do o medopo bo yin o gbe gan gbe de bo meeting to gbe lome iro gbe lodo dagbe yon bosun si kere si gbewe boyin gbe yele tamedopo o tonudopo meho si ogbe bo meyin nu konto o janjino to ogbe neton o edo ho pe poto egbe bo asan to atan togodo ero nu klemde we ido to pe bo eyin matin to okuluno to bi basina yen po mi lepo somo popo yen po mi lepo dogbe mene no eme sunu me isi si do yiro yin ko eton eme sunu soto luwi etin boyin ajoto bodo ohwe bono tenton to dregbe to alio pliten da ho dregbe ton sin azology flen we ohwe ton gbe tinte bo eyin matin to plapla mu mi da lo akonjira awon ti be ton pete da lo akonjira asirepo ajivie ton repo so da lo akonjira ogbe yin dagbe yon sin ogbe ta lo eni kudo hen gbo mi do eni glon kan bonando flemi do mu mi do ran oyun dagbe pe bonando to na jiwe o to we poponu na ni do mu mi poro kan o pe gbo gbo fufu etin to omi o lesi ko mo boran boran juwa igbon awon ti me bo sorun gbon onu me gbon ko gbe le dali nu ko akwe da ho eyin bi o le ma ka dollar opo epin tangana bodo to jiro je tomo ope weje mi nanu donaji weyo.

0: 오늘 어떤 어떤 미터에 비네비송 비네비용 미서번더 도미로 보도고 보나더 호 부자의 돈이 호 클레운데 매일 손대 돈 세고 미모더라모 에미티 보니 손시 미도 어떤 형 에미체체 모아송 데미 모아송 뭐 오 아치리 미터 또 비보 에미더 o memenyonu ekpo mi ko to han ton me emi na do en dakpa na e bayi mere bo emi won ne hwe awito yin do mo lo e do oplon de le bro na me de an se kwedodo de an yin beto bo na fe awu bo na toju de we do etin tesi pe mi do a me edi emi na waite mi na do en dogo iye mi ton emma so do to iye mi to ga do do mo iye mi to do re mi do mo lo tori mi no e me yo no ene yin lo o baba e ton de yan su mi ton o sanu su do do o vie mi ton ni mana plak plaku mo nko ton o ku mo nko ton vie mi ton ni mana plaku mo nko ton gba bo iye mi to do mo emi kan wa me lo e so do wa ema jiro kobo pon ye mi ton sinu kun mepo ema so jiro kobo bo pon han mo le de pepe sinu kun mepo gba eji etole ne otubo mi po ye mi ton po emi ma emi ma to gberu plodo emi ma gberu plodo bo din emi to flen fẹ́rẹ̀ mi tèbo dégò pò mẹ́rin yọ́nà ẹni pò mí ra mọ̀ ní dépò òun ọ̀hó kílé oúnjẹ jẹ́ wa àsánwó àsánwó gbélédé mi ẹ̀mí dẹ̀ẹ́dẹ́ nù bò fẹ́rẹ̀ kákákáká bò ẹ̀mí wa ń tò díjé mi tán lẹ́mẹ̀ ẹ̀mí wa dọ̀rọ̀mọ́ ẹ̀mí wa sè dọ̀mọ́ òyàn lọ wẹ́ sí ìdàgbé mi tán jí yìnyọnu ẹnẹ ètò gbẹ̀sán mi tán mẹ́lọ èmi mà ná dìdògbà ìjì èmi wa tó kíkà bí ọ̀rọ̀ mọ́ mẹ́lọ bá wà ń dẹ́rẹ́ mi èmà yìí ń dé tó tó kúládé mi sọmọdé àsọ̀gbélédé mi èyí àgbàzá dóná kò sọ̀nà ọ̀hún òsùnmọ̀jẹ̀ tó kúrá náà dúdú nùnú ézéèdè do kan eto nu bo e ka doro mo emi mana ni me na no o po emi po mana yin asupa sipo edo emi ma biona mele amu amo emi ta au fi esa awe mo emi te asongbele ene ba ide awe to iye emi ton emi po po ma so vivi bo emi me ka emi doro mo ni ejemo alo temo e ye so kan do du 01 21 31 42 01 21 60 41 22 mo one eyan
1: akora ti ba to ndo me to
0: ah now e die
1: sara ko we
0: ah maule
1: o mi ku e
0: o na mi na e no igbe
1: ndo sara ma o
0: eh
1: ku de a na ti re
0: kavi
1: Ni ka nyere na ga ro iro ko ni bi na ko ni to ma yo very bad. They say, yeah, this one here. You know, I'm going to coffee in a photo. Mama, they got you, they got the rest of me in a coffee in a photo. Me, I told you, I you when you're a but you told me, oh, very much. Yes, gentlemen, me by bed, but you don't know where you're going to go. You can't wait to get it. I told my story, I'm going to get it. All that and I can't say that here. But you know, I'm going to get it. But then you're going to ask me. E ma ni lo pe aye gbebo goso. Lo ka da bo awo mo. E o ma wo awo. E o ni ma
0: bo. Ete ma bo awo.
1: Asu we ma wo ni.
0: Asu we.
1: E o ni ma bo awo.
0: Ete to awon do mo wore pon. Ni do e mo we. Me ma mo o nde je to go re.
1: E mo ni je de me go me asu ma bo awo la.
0: Ete sin de me do ni.
1: Jo yin mo da o de ti bi o ni a da je ti lo wa yin na o je a do fun ran o fun ni to o mo yin sore e ma yin te e no yin ti fa gbo mo to won ke ka se mo do mo me me ha wo le pon pa ru akukupa mo do gbo mo ma ni mo be yin ma yi kan ni wa gun ganji ma yi kan.
0: I don't want to.
1: You don't
0: do poor Casso.
1: I don't know.
0: Benevisun. I do a son to do can logo.
1: Ah.
0: Ya ma hadi kapwa uro kuti tu mi na we ka tu trolu.
1: Alo president.
0: Nsio.
1: Oh. Pao na se den. Alo.
0: Nsio.
1: Eh, kwa ba mi en kwa. Ya mi si ya sebe.
0: Agblanga na ati egwe.
1: Eh.
0: Loko kukume la jenye ya blanga ndanga.
1: Mwene no yoy dobi. Anda blanga na yada kukume mama.
0: Ah, ayam.
1: Blanga na kwa.
0: Dika kwa uro kutituwe. Iglo sesyon eko.
1: Yuti kata kata.
0: Dotoro we.
1: Ah, blanga kwa.
0: Nsiyo.
1: Ika na ya vipa. Dali do suru. Bugona de. Amana yon vipa, ni se a dokwe we.
0: Ni kbe ka yi na dokwe, na dokwe.
1: Ni se, ni ka yi debe. Mama ande, iye ye ton o dokwe go lo fine si. Mwange ma mo non vila go, non vila yi ma mo fiko de si. Taka bo vina a ton de me. Bwe na yi do wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo wakbo ena do ai ga kana kaka ore me do ai o ni so ai bi me do go me sno aso so ase o de ya lo na po aso
0: eyo
1: toli o nu de jo me we no bai baba do o de baba baba yo de lo me bo do yun e do yo nu lo e de e ye na o do to do to le na do wa de pa bo ki fe e me ya le ni do mo ba o ni so ni pe na
0: do ragwe
2: ye da utu jelo ye ra do bo me de no si bora to mo ama si ton no ele ma yi wi
0: ya bo me to kan
1: ta se ra ko mi ku ele o
0: ma ole
1: e se ra ko mi ku ele o
0: ni ma ole
1: o ta in ti e ko na fe po ra o ma ndo me je ni ko na mi ra ile po Nga un ka bu jo da fi so no so me do i sala po si ta in ti na fe o ka ka bi o ra po ma do ndo mo fe sala po de mi no to ki to ka ra me
0: bo o me o vi do po o ta ta o ta ye to in na fe to haru po be me ayo vi ni e
1: o ga ga ma de adi ke
0: a bo o me lo yin ta yin bo so yin na fe ene di to ya ro mo lo
1: o da gbe ro to mi a ro pa ko yen do do kan
0: ya na
1: o si me ma yin re yin ma ita en te we na fe to
0: be ye trop ba che sin ko ji bo do ra me to ya che sin khwegbe
1: bo ani jo go to ere do la
0: Gungbe do mi te we gunu.
1: Ogo ya ni jodo. Gungbe de do ate lo to yan sute ma.
0: We meru pora yin. Meru pora na yin ta fe bo yin.
1: O de dia lo to la gero vivi na keke bi ma le ko papata.
0: Eyo.
1: Be ro do gbe bo na mo mi to so cheji. O do sara po ti yin solo na fe po no do yan yin mo. E ma yo dia ye. O to lo ko valide wa fofo.
0: Oto ba jiyen re.
1: O nzo ido. O yo ka re ko papata to kai e.
0: Baje we jibi.
1: Magbe. Ye ma wa nle ra yo je me baba ni ho ara jojo.
0: Ye wa yo bi wa lo.
1: Ho ara jojo. Ye wa ita ito. O za ina keto.
0: Oh.
1: Ore
0: un kebu Josephine Jonas. Ma gbe merin ma
1: do hobu. O keke bi no le mi to toji ya.
0: Aha.
1: Ngo wa sere po si tai se na fe foto. Ngo wa.
0: Aklanga.
1: Ngo ti agba re po pa pa de do mo. Ere nyin no te che me. Kai po te po nyin ni wa mo. Ere do na mi po ko re ma do dun.
0: Hallelujah.
1: Ah, ta da gbe. O fe sere po ndo ndo me wa ire. Se
0: ba se
1: yo
0: hosu ma wa re. Iya
1: mi
0: to
1: gidi
0: ida
1: lo fi da lo
0: ka ra me. Aya mi don don do
1: me. Ke
0: si
1: e be po. E be po don do me e po.
3: me di e ton do to mo ke bo to bo mo ko ton do ye ti e ta din bo bayi o bi lo pe je no di bo wa ka no pe o ma tara di le ko e mi o pe ma ta si e ma no fi e ni wa tete bo bayi ye I ton o to ti e ton ni so me re ma gba fara me re gora na me re le po ahora te ya
0: me re po so si se
3: eh o tan ko rashida ka o je ko mi
4: Oh,
0: Dora gwe.

0: Bon, yon mis son vide.
1: Yon mis si kadavi.
0: Kadavi. E yon. Yon do kadavi to le nan mi. O fit, o oh, bene. Bene fide to lan te bo yon kadavi ya.
1: Fide bude a tou mele.
0: E yon nye nyon nyo kalavi. A mon kadavi lo o manye.
1: Se, se rakon.
0: Nsi yo.
1: A mini do kodavi.
0: A yon. Boya, boya, o oh, fide tin bo yon kadavi. To, to, o. Oh, o to ta ligbe te ka ito fo ligbe.
1: To nukume.
0: Awa lo to nengbe. E wo no do kada vi to le na mi.
1: E la se. A tekpon.
0: Ah, nye we tekpon di.
1: A tekpon me.
0: E te ndo tekpon.
1: A tekpon.
0: Tita, tita, tita, tita adomo lo. Na nye fone mi mwaya.
1: Bondona,
0: no, no, Mari, no,
1: no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no,
0: no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, oro ko npo gbe pa oro ko npo gbe po me pa o o o seguro
1: no fo mi gbo ora le je no ke do ko mi ji
0: me ka kedun yi
1: e ke kedun
0: abojete no kanu o kanu abojete bo sa
1: ne kanu ma no ri kedun
0: o kedun o kedun abojete o kedun abojete o kedun abojete bo sa
1: ne
0: wa kada ya kan ma do ni ondo fi oro ko do we
1: o fo mi gbo pa ana wo fo mo lo pa ki ku ti gbo fo e ku ti do mo
0: ani kai mo ani kai ne o fo mi gbo
1: e wuri bo ni nu obodo
0: ani o ani o wuri bo da odo e ani o wuri bo da odo e
1: mo di o se ta mo mo di o bo ko na bi de o ga se
0: ko ka ro di do we o wa ro di do we e ko me do o wa di do we e ko me do ne ni o fo ne mi gbo adi
1: ani
0: kana wa mono enu ani kana wa mono ke
1: wo wa mono ya de no mono so de wa mbe ndo ko ran na ko le aba
0: o ka ru ko ru nu o ko do di o le do do
1: mo ba mo aba
0: ani ka ani ani o mono be
1: ndo ra do to gbe no mo ra do mo a ro no ba mo a e me ko yi
0: me ka yi me ko e me ka yi me ko e me yi me ko e me yi me ko e
1: e ye me ko ba
0: eni o
1: a yi mo ko wa wa do o
0: no wa. Kwa foto, kwa foto, kwa foto vino imekwa na.
1: Kwa foto
0: bi, kwa foto bi.
1: Eno
0: ko ka ko jo imekwa ko ran ko ran. No do, no do. Oro,
1: ya ko poche. Ne ne mai, ra mai peche ne ne opo vune mo
0: imekwa. Ya ko po, o ko poche. O to wa.
1: Mai yo me ko ka ni ne ko ko ko to o.
0: Eyo, oro ko ne mai.
1: Aha, eno ma ko ka o jina.
0: Ari ka u gan o e.
1: E ki
0: e ba. Bo ma khen wo ba. Bo sa.
1: Ki la wo ma khen wo ba. Aw. Se se la kwa yi.
0: Wey.
1: Mi no de ko ka o kono le budwe me.
0: Ani ani a ko.
1: E no no ko le ka o kono le budwe.
0: O o ko ro ko de da do we da ya. Bo sa.
1: Ah ah ko me ja ko ro we da me ja. Ka ro ka ro ka ko le mo wa ba me.
0: Me ka re ko no we. Bo ki o da bi khen na. Bo ki o da bi khen na.
1: Ah,
0: oh, I
1: oh, I'm going to go to the house. Olobona le komo wa ba ro mi o kunyo o mi na nyuwa je e gbe na gbo e na gbo mo ko to yin be rain do e zende do ye me fason de bo bugo kai wa so pon fa to gbe be rain do no wo wa so pa so gbe amo yin na do mi re e yin do fide mi lo no igbo mo ko to de ko ni igbo igbo go ko ko ro mu go je ka we na o ne si de ni gba si ya
0: e yon
1: eni to ipo ko bo mo ku je gbo lo e o no no che do nu bo e eni o ka do e ko ko na do bo no ro na didi.